0: Thursday, Biara, 8 o'clock to 12 o'clock. You're watching Motorfollies. Every Thursday, 8 o'clock to 12 o'clock.
1: Yoko. Na, wasana kwa yopa.
2: Na, wasana kwa yopa.
1: Na, uhunu, eshembisa, erekwa, tasis.
2: Na, uhu, akudwa, eshembisa, erekwa, tasis. Iti, o, janyasi, baby, o, wano, ense, baby, radias, man, o, janyasi, wa, iti, o, kwebio.
1: Yoko. Na, otiaka.
2: Na, otia, eshenika.
1: Kwa mu,
2: eko, esheni mu, kwa tine, esheni mo.
1: Sa ojani efre urade anima kotasis.
2: Sa evari so onko niniwe onko nti o kotasis ojani akotasis akwa shoho. Yoko.
1: Na urade ma inframa a anu ya din.
2: Urade ma inframa anu ya din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa. Din pa.

0: onyo megu sa yale bi bebo sa ama usika wonya nyinala wodi wa spend ni nyinala
1: asemba fm
0: papa to asuma me
2: I say na yona de
0: na yona de
2: na wasane ko eshani yam akoda hate
0: na yona ash akwa eshani mu pa ni yam
3: asie
0: eshani ya beka se ka ike wakoka ni inside baby pa ene wakoda na na onimu se ni ekosumponi wo wonu nya me fe

frowa ene mfia eda yanim ewade yanim ni agboni fo na sise ni ewota fo na sise nanso ewade ei empire na yebo yesrewo yesu kristo nazareth ni dinu sa ewade j

0: Asempa FM.
1: Ewadinya niyama kese wa abrapom. Ewadinya niyama kese wa mama abrapom.